0: baba, mama, amasika, akota zunitili niti badati bongi, teneti batango mulenge, aike kusalati ikwe.
1: Mulenge ako ako, alingbiti waranduye, tiguina damana ngombechi, nalegeti seduchi, ngana nengo.
0: Yoko,

0: kubuna ndo kwa ti biyo biya so abate ne ti nginza.
1: Si ton azo aga, automatikman ala ke gugi nando ti sistem tia informasyon sa la nani deja oso ala verifiye ereti zoni aba plas bank tu ake da eske komportoman tu lo par rapport nan mouvouman depo, retre, nan remboursement eske ake gonzoni ton agonzoni ava rapidement nan lo kredi si tenen lo mai na activité tu lo.
0: Sungo maboko na beti beni buku na popoti ala swe ki sara kusala na ta sanduku nginza nga na Crédito Central Africa a sara sibe Africa gato nga na use kondro su na ti semaksi awarando kusala ti vungango asango na ndoti kredi. Azia nga ni na nzeti nyenye ngusa kio use na ndoni balako na osho na bageti Cameroon ndo kwa swe ki gwande na yati akodro osho su seki na ti zwa na ti semak.
2: Na sango ti awanguru ndembo ti gere ti konandati asango su Martine Ude abamara ti kutakatisi a tandembo ti itana itachala bi ritonga suna dawati ya iperveti togo si ala lutingo wako mbagi na mbagi si use ndembo chala ni ya ekibandi gigigi na bikwa use suwa ekigana dawati angula aundi tonga soya sangu chisu nangati sangu nandu dafonono ndiki luka ikiri singila nazo sokuwa duti fadiku amani
3: singila mingi nala ame chidiani singila nga David Bema yute kete ko joni teni mangombe wa siti mte yona jon edu bagali nati toko kwa singa peko cha sangu chindu kwa badalizo
4: ala iki gibeta la nando timbeni sangu, ala inga pe wala iki tatene wala vene, ala kanga legi na asyona sangu.
5: Ala pika singa iyo na kundu ti stop patene ti dafona nondeke luka. Awa go singa ti e, ayeke da ti banda ti asangoni, ngasi ala limbe ti kiri tene na ala pulili.
4: Ala tukwa a unda ti ala na SMS na molongo ti singa 74 10 00 10. Walanga nando WhatsApp na molongo ti singa 70 08 29 58. Walanga nandu banda terre Facebook Radio Ndekeluka tire Fondation Hirondelle.
5: Ala zia a andra la pepe ikwe oko itiri bira na teneti asyona sango.
4: Stop atene mbeni pialo si dafono nandekeluka maboko na Union Européenne nga na coopération Suisse.

0: fonti sir na ti mengo to son do sokola da ibara la ban mon ambassa ma ndambo ni bito sa kin mon sote ti mitere na sabrina la risana e donati kwa singa kono mina ndo da fond de kiloka sabrina ibara la laso ala tete mingi ndo ti kundu sundu ina ke jikasi a batenti mengo ti yesu sa yeni klima nga ton so na yesu si ngurazo me ibara la kojoni
1: ibara la martinero de ibara azuku so sekima e ta tene e ki tene tene ti nzoni ngo boso si a eti bumbi azo kwe na ti kodo tene ti maingo ti konomi ti be Afrika.
2: Nous avons pu mettre en place une réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux.
3: Le magazine de l'économie.
4: Kwasinga Tikonomi.
1: Bumbiso amu iriti jika ayeti bion ayata kusala wala a ndo ti dengo buze na kodo sese ti be Afrika ti tisa azuko si ala duti na gonda ti yongo na nduzu konomi na ya ti kodo ni lango use alekere ni na ala so si eke saka kusala ndali ti konomi so si eke na gbe ti leta pepe ti batene na ndo ti ambeni afinango bo ti sarango kusala ti ala nda ti tengengo tere so eke ti tene ala wara ambeni pasa ti pikango patara ti ga na ambeni agbiongo ya ti kusala ti tene amu pasa si secteur privé amai na kodro sese ti be Afrika ayeke mbeni nzoni ngobo ti jika so si awara mungo maboko ti koforo ti pialo aikompi ti sanduku nginza ti dunia mobimba na ngoi nika akota mungo yanga ti ensi asigigi tongana yensi ngorobia nga na jika eke bumbi ande tere ti ala ti mu akota mungo yanga so ti tene asara na kusala si secteur privé alingbi ti mai si kusala ti dengo buze alingbi ti mai nga lege oko na be Afrika si konomi ni alingbi ti gue na nduzu ti hinga atene na ndö ti ahunda so kue eyeke tengbi tere na gene ti ye so si ayeke Jules César Poto Longbanga Ndimbo kota wakua so ti jika mbupa ti konomi ti laso ayeke duti lakue na ndö ti tënë ti konomi ti mbeni kodro kozoni kue mbeni sango ti konomi ti yenga so
2: Des pistes qui peuvent permettre d'accélérer le relèvement de l'économie
1: centrafricaine. Kwasinga Tikonomi. Ngorobia, ayeti mtere tilo ti tene agbion kusala ti ya ti ndo kwa tilo na nziango na ndo gbanda tere. Ungo ti ala a lingbi balu se tonga soso seke sa kusala na ndo kwa gbion biaso abatene ti nginza seke manda ye na ndo ti atonga na yensi ala lingbi ti bata a sango so si ala yeke rokoto ni na ndo gbanda tere tonga na yensi ala lingbi ti sara kusala ti ala na lege ti gbanda tere nga tonga na yensi ala lingbi ti lekere agere ti kusala ti ala ni na ndo gbanda tere kapa ti manda ngo ye so atonda ni na lango balako na miombi ti nze ti bilau so seke hunzi ande na lango balako na use ti nze ti fondo so e yeke da awara mungo maboko ti startup ikue so si ayeke mbeni ndokua so si ayeke sara ti lo kusala mingi tënë ti afiniango bo na ndö gbanda tere shoza kengele wa so si ayeke cadre na ndokua ti gbiongbi aso abatene ti nginza so lo yeke fa tonga na yensi ngobo ti kusala so alingbi ti mu pasa na lo ti gbion akusala ti lo
5: aye da nde mingi na ya ti kama kua ti so vraiment akota zo ti li ti ahunda na ye tene vraiment e digitalise aye kue na ya niveau ti ministère ti finance donc ye so azile ti encore davantage na ndö ti ye so yega ti manda parce que laso isi na terme ni digitalisation ye accord ti tene asaye na maboko gbanigbani ayeke dape ayeke numérise aye tout et puis kua ti mo ayeke gue na lege ni gba ti tënë ti rang wara mbeni ti tene atraîner activité ti mo na ya ti milieu professionnel ayeke dape
2: Kwasinga Tikonomi.
1: Tongana ti so e tene na tongo nda ti kwasinga ti ye so alondo na lango baluse na miombe ti si na lango baluse na gumba ya ti nze ti bilau so alondo ti hon ala so yeke sara kusala ti konomi ti secteur privé si atengbi tere na gbata ti bongi ti ba tongana yensi ala lingbi ti zia na sese ambeni afinango bo ti kusala ti ala ti tene agbion akusala ti ala si ala mu maboko na maingo ti konomi na ya ti kodro kapa ti pikango patara so amu pasa na ala ti tene ala fa polele akpale so ala yeke wara lana lana ya ti akusala ti ala nga akpale so si yeke kanga lege na akusala ti dengo buze na kodro sese ti be Afrika e tengbi tere na ya ti studio ti ege na gene ti ye so si yeke Jules César Poto Longbanga Ndimbo so si yeke

0: singila mingi tongasona nga igo jaskasi na painga na bolivisi masamba yute kete wafadeso ki maandu wa sangati nunga ngombe ya nangati amichi jani ina ndoda fauno ndekiluka
1: ajo ndekiluka

0: chala vanda kusua zianga ni biri vanda kusua kanga yanga ni biri somi ya chitene ya zianga nila nalangu miyombe chinde chibila usua on siya bumbi asendagi oku suwe ike gina batachi bongi tonga na Yampro Good School New Tech Institute Université de Bongi ngana ICSSG nambage aike kundu sosi aike chi kredi suwe aike chi sema klasi chine biswa tonda cha kusala chulu gyawe na batachi bongi aike meni kusala sosi aike kundu so aike bando nando chi yeswe ni kredi Info Central Africa si aike bembe andendo nando chi au ngoti azu soko si aike muande akiri nambage chia sanduku ngeza chi akota ninga na aketeni aike chite na bembe nyonzo nchite na inga azu alasi aike futa akiri so na asanduku ngeza so aike gina biko utaso si ya on si ya zinyanga chi kusala nige nambage chi si ya shibe ya siso aike nabata chi bongi na malili aike meni zoso aike gianda cha tene chikoto chi franzi si ya kanga lubiri na kanga chingu baluse na ambage chi ba makoka atuka luka tonga na lembe chikoto chi franzi na ambage chi ba makoko haiki tonga sosi ya zia mamboko nandu chulu udalta ba tene luike gichi gilege chi tene lukinda bia chikoto ni walo gaya na lege cha usu ususu ba tene chumungo mbata chibi ya nangangu si ya tene su abinali chulu chikoto chulu kana ambage chi franzi aken chulu ni lembo chi gere eke aba mara chikota kate sibiri ya luchi kungua kwa mbage na mbage na dawati ambata la chi togo ndal chikozo mnebo chi itanaita sosi ya chimbi lala na yachi ya kusala wala pika ngo nebo sala pika sala bate na ike nzo niso fasua amuna alege chitene ala tene andi nimi ande chitene ani chimbi na ita chani chi ongola na bikwa use sosi ya ike ganga andi nimi ande tene ani pika nebo nizo ni na dawachara ando kwa sango china lutonga swa wa Martinie singila na swa da jupusi amai
1: singila mingi na la ida singila ngana wa be Afrika kwa mamingo mbio sile ketere tenti matanga bititi matanga tu dongo susi la suni la ganige

0: ti ngando so angangu
1: ngando e
0: amone passa to se munala mbe ti matanga ti dungo tsala na ndale ti matanga ti dungo ti la wara o sia se wato so de goto wara baba ne re ti la ke dogoto Jean Louis maman ne re ti la ke doko fena awara nga to so de goto merveille akeda wara Steve wara Rode, Mawara Nazir, Mawara Gracia, Mawara Toso, Tabita, Tongia, Keda, Benicia, Osa, Keda, Neta, Keda, Prestige, Ada, Akuzen, Kwanbana, Pekola, Mawara Stéphane, Prince,

0: mais l'état qui n'a pas singa ibara la ma.
1: Ibara.
0: Oui, irita nous sommes là ida.
1: Si gano la bakai da ma solo yimo.
0: Ala muzo te ko benasi wa masiri anu.
1: Mo na kiti mi tona jodi na nga da te mi ke.
0: Ha.
1: Na na momo ni fiska lu baska bongo.
0: Oui.
1: Mo na wali mi tona male na mbi gidi bui.
0: Mhm.
1: Ko ga mi tona Elvira mbi gidi bangba na wali lu male.
0: Oui.
1: Mwa na chef bango kami na mbi gidi bangba.
0: Mhm.
1: Muna patni masile moto na mbigiri kwangba.
0: D'accord.
1: Nana tete jolenje ike na mbigiri kwangba na azukwe.
0: Singila.

0: le comité na pesi monga bala kona ndo ni mbramba ndeki luka barala
1: ah merci de monsieur Bouda ni tambali chungula
0: ani si zote yako benasi wa imala
1: kumatanga tia ta
0: singira
1: kumaje abani ndi ambe takai na wale jita amaje ni na tambali ti bisambu
0: oui
1: wali ndi kwamba ti ngo mama ti mutiza mbate mja
0: mm
1: ni kwamba ndi kadete wa pangina ko ndi ndi marien na masabu ne kisa kika na yombo babani ndi ambe na yombo na ko gari je ko na yombo.
0: D'accord, d'accord, Anissa Singila.
1: Merci de vous
0: Singila.

tokwa lakona no dafon nom de kiluka ake tokwa tigrisa ngoti kete molenge molenge so agirisa ke ginangu oku iritula ke wabue ninel ase watilo ngonisaye jina edoxi ate ba molenge ginangu oku pardon tumana wa molenge so ala pika singa na se wanso molongo singa metala ake 72 68 72 92 molenge na yo jupe sous couleur na ke couleur verte hein inga na chemise le tangati no sa balo da balo na bageti ponti sa peke hein marché sokala na bageti sega na pete vo la balo da le una na zone be ko tona la molenge so molongo singa meni la 72 68 72 92 to kwati vunu na gbotile tiye aluna mageti asewa sewa amboria das kete ate bala kina vunu na beti bito kwaso na medan sokwe a ingala ndoni mbra sewa soki na seti boire ngana soki na mageti ya na gbati bongi ala ti baoro antene ti kwati mulenge ti ati wali umbata la mama tsala spirit lo ke boliadas geneviève lo waralani kwa na lango baluse na okor ti nzeti meso lo ti ona na paris ni la tebake siani na kwani na gila swan de la samedi sou la kisigan agisian ak egana kwani na mbungu na mbageti aéroport bongi poko to agana nya wakamuni ona ni directement na hôpital communautaire na samela ngonza panga na bunanga ngonza pana pekoni ko tabisi singo na kwani atene ba ke lekagini gi ke kiriki ti mosh na ngomambra atinze sou ke dala la ke lekane ko tabini sa ke sigan na nya de na bikwa oko la ngom miyombe tinze ti fondo sou ke da mbungu na danza pa eb sou ke na mbageti gobongo na ngonga Nangbonga Nyombe ti la kwi. Matani si mwona kwani akeduti di na danza pasu nondi fani gila. Nila aketonani ande na ndapri si agwani mbesi tona si nangbonga oko tipiko ti beko mite fade. Ake mwande kwani si agwani na nduta sewani. Wara ferma na sewani soa ki na mbage ti peka son 2 na lege ti damara. Ala gugi reta osu kwa mapiko ti tokwani. Timo peko na so tokwani aiki tiala. Toko na gbotile tiye aki amolenye mbali ngana sewa gbolapu madeleine ngana yatela tikoli su iritula ki isa jean magloire timangwa toma ala kwa kena bwati bongi la tikita ki kuta singila ge na sokola ni a voisin na voisine ala ti vakati poto poto na magiti peka disla sula pou sulani nduru na teretsa la na yeti maboko wa ngana wangu na ngweni sosilani ala na ngweti kwati babata la so ala yelo mingi mbali Virgile ala tenezas nza pati ngangu kwe akir na la so kwe ban na bani sewa nduya ngana sewa dena mngani sewa namkona wefsio ala ki ngana la so kwa kina bageti bukisi ala ti bitu kwa suna meta so kwe a inga la tena matanga tanga ti plasi kwa ti baba tala ita tala ko ya tala papi dui David le kingbene profane na wongote le kingbene profane ate baka le kagini na vendredi bon na bangon ngi dia vendredi na ambire yawe na bageti peka 10 ala bugi retsa so ko tonga map ko to kwani ti mo piko na to kwani tala bon to kwani akiti biri la onwe a sewa namtimbona sewa ngombe a sewa ti bozumo ala ti bosa ala soki na bagati uamo ala ti bagati bongi ala ki na vunu na beti bitu kwa so na meta so kwa a ingala tene ti kwa ti ko ya tala baba tala so iritu la ke namtimbona Norbert lo akwa gina ngati ndapre ti lango sho ti nzeti fondoso yekida na pe ko ti nduru ko bela na ngada lo veni la ni la ti balongo kwani ala kreya ne gini na vakati fu na bagati de denge 5 fa de minute to kwa aki on ande si fane la ngosu sage sigane na kwa ti se waso ala gbogereti aso so ko to na mapiko ti to kwa ni ti mo piko na so to kwa ni aiki tala tanga ti to kwa na gbotile ti e alo na mageti asiwa wa gramale zuta nganda
siwa madouzan ala tene balaki na vunu na beti bitoko na metsa soko a inganga la ala tiba da tubongi tene ti kwa ti ngangu ti molengi ti wali tati wali mama tsala su iritulo avec Françoise wa ngra male lo wala ni kwa na bikwa u selangu setin zeti fond de soki da na hôpital communautaire ti bongi na peko ti nduru kobela ko tabidi singo na kwa ni ati balaki gini na ndota sewani soki na vakati pukanja ana magati kasaila na legiti ya cimetière ti ndres program ti singo na kwa ni aki on na chama na to kwa soki agana na chama na lango soki ki gande ni la siwa soko no ti fanige una na soko tuna na mapeko ti to kwa ni ti mo peko na soko to kwa ni aiki chala. La fondation de Kiluka qui fait à Pekoti à Tokwatia la cause de Téné, il y aura terrain à Elvira Kentombi Naltikwa Singa, Monseka Sika, il y aura terrain à Monzako Sotena, c'est Wati Zongzinga, Nabumbiti Makimbi.

Patara ti eti la soso a lingu ti bagi gipepe ye fadi ti tene pika patara na tene sosi gwa ti kodwa tene na dawati a bine gwa sosi a tengbi tene ti kojoni na ngoi sosi a solo la lo kasa ngangu mingi so a ye mingi so la sara lani hando a sara si kodwa ni a kiri kiri ngona peko zo sosi a lingu ti gana yere ti nguru gwa ti tene pika patara so a ga pepe gina zine ngonga sosi lo sara tene na ina ndoni pepe ndali ni e ki kirande na ndo ti pika ngwa patara ti bine ni so I sara tene na ndo ti pika ngwa patara wala dialogue na popo ti a zo na ya kodwa ti bi Afrika na popo ti kama kitinga na lengo gena ati kotroni singira mingi nala.

0: Paterno na bagadi damala bagala ma paterno.
1: Bagala
0: paterno ala munzo ni peko be committee na si watala.
1: Okay, mimi zoni peko be ko ni ndite na papa kinwaya.
0: Ah.
1: Mimi ngana papa kinwaya na bagadi bombari.
0: Oui.
1: Mimi ngana amati rishiran. Na tanga tuko wati madeni ni kwa ngana na radindo.
0: Singila. Na marambunga tunga subo voilà matanga usaki na chama na siwa matanga ti anniversaire aussi bungoli na chama siwa aussi matanga ti baptême abutuma matanga partout.

0: wa be Afrika, tongo mbela so akindali tiala. Sarangoli so rochu kubuna ngangu, abazo kwe, atamo ke koli, wali, wala molenge, sarangoli so rochu kubuna ngangu, alimti sinazo kwe. Ndanila, akenzoni, chigwe nando kusala tongolo, chivara mungo maboko senge senge, kojonyu kwe si lango ota alingbi, tikanga lege na kobela tisionga ozo. Ata anze a on wala sarangu, mungo maboko sesenge angbala kwe ndali tiala. Ando kusala tiye akisara kwa lakola kwen na binala na daga communautaire na ndoso akidwa molingida. Nayati ba vaka use na vaka yapele osio na legeti bakongo lena lena dalimbeti Nigeria. Ndo kusala tongolo asara kusala na bikwa ako tisi na bikwa oku na munga mbasama na ndambo tisi na munga osio na ndambo tipekoti bekombite. Ngana laposo titonani na munga mbasama na ndambo tisi na bekombite na ndambo. Ngana langoso kusala keda pepe. Ala lingbi tipika singa Nando ti zoroko 40-49 ti wara amungo wangu. Nando kusala tongolo, mungo maboko na ala sosi asara lisoro ti kubuna ala na ngangu ake senge nga afapeko ti li ti zo pepe. Yeke ge, tunu maboko na ala.
1: Radio Ndeke Luka, aeke awa gosinga bali osio na ndoni, ne atakita kodro ti bi Afrika.
2: Bambari, Sylvain Bernardin Redial, Radio Ndeke Luka.
3: Jean-Pierre Ngarasuma, Kaga Bandoro, Radio Ndeke Luka.
4: Batangafu, Guy Florentin Andicho, Radio Ndeke Luka.
5: Boali, Jasmin Wabezele, Radio Ndeke Luka.
6: Honorisha Mundonguru, Beloko, Radio Ndeke Luka.
7: Priva, Rodrigue Lepangaboa, Radio Ndeke Luka.
8: Mbaiki, Dieu merci, Vancial, Grévico, Radio, Ndeke Luka.

0: Mpaye, wala tere, ndali chazo kwe, kwa singa, chidafono nonde kiluka, la lego di wamba yichala, jerve, lakoso, laso e kiri, e wala tere, ti ma, mbeni fini mpaye. Ala leke tere chala, ala zime chala, ala zibe chala nzoni, ti ma, wango chakotaha, ti ma, ayisu, abagigi, nango isu, Tongo ndani adulani da pepe si kongo ndani akidua deda la uko pepe ndali tisumbaye akitene tene akigigi si gigi aike u nakbo alaleketere tiala we valiso ekelma mbaye timbe ni molinge waliso asarasi ngunzapa apika na yati kodro andaso si buru A randonni.
1: Mbaye!
2: Yeah!
1: Mbaye!
2: Yeah!
1: Lisoroy!
2: Yeah!
1: Lisoroy!
2: Yeah!
0: Donga nous mitene et que mamba est nzowali. Nzowali akembeni masika. Nindu so baba na mama tulu akuyawe. Si lokegina yati kodro mbini atatilu la. Akibatalo, atani akitena lo atere, afanalo, a engo bia anye. Si ala kiduti mbi moti baso, kota buru, ati, na yati kodroni, nze use, nze otakwe ngunja pa pika pepe, atanko iti lungo akope, a lingu ya we, ngunja pa ake pika pepe. Si mokunzini, angwa abumbi, azoti kodro kwe, lotena lotene me. Ali ki sa tonga na nyeti tene ngunza pa apika si mukunzi mbini kota wandara la tene ah ba la ni mbini mahati buru tonga so ati na mbini ngo iti la ni aninga si atoka mbini zo agwa kimi na ugunda ti mbini kota kike ka mbini ngo aketa tonga na zo so agwe si lo warangoni lo pika ni ade Ngunza pa akipika titene anilu akobe. Mukunzi angba tena, mekaso zwala anikituka lote. No wala zu, wala nyamao, zwaba wara gingoso apika ni lu enabia mohiti bande pati ngunza pa akipika. Tene ni angba giti gugungu tonzo mokbongo motela wa mokonji ala toka ni ma, atoka ni nigosengia. De tatene, atene. Mba. Atoka bongo, bongo agwa, lugwe, tambula na yati ba, kumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbumbum la gunda si kekika lo batu lungonya we lo bango titene lo go giye ke lo gulu pika ngoso bongo kwa isa tera tera mi bongo mi warangonya u nike pika mongo la so ngunja pake pika ngunja pako pika azwa ke luko beterita la ntira eko beti ya kana sigi fade ya nyama tekono ni wera la nite mbongo mongo mongo pika ngoso toso so u let go now. Bing back to Manakeke. Yak, what is it? Low pick, pick up. Unjapa pick up. Bongwa, Lundu, Kir. Nanzara, na kamena when I let you. Lukir Linda, as long as on the latter. Oh, Gota, listen, you are in pick and castle. Len get a let cake at Totunga Pinap. Bong, as I eat Bongo, Bong, Bong, Bong, Bong, Bong, Bong, Bong, Bong, Bong, Bong, Bong, pika ngoso ngonja pake pika ingi kuliswa lundu mama tulomba mungu atuku mafutati otorma yani ya muna lumo malolo mwali kongo anjilo leka kete kete unu kuji pika nangoni lukwe lugi ngoso lugi bing bing bing bing bing bing lulu watu lo unta bongo lo teme mwari ilanda bongo tena aikikana ya tungu ndaka lukwe lugi bak bak bongo luti kiri kwa tusumo baso lo warangon lutu c'est un bon goût, nous sommes battus à la cabine, coupango, and I dit kitengo tonso, si nous sommes bon goût à pika guasola. Nous kekelo, pika, and nous nous autres, on batte, kekela, kekela, à tsimbi. Oh, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le pika, le p nzapa ako apikape lolondo lokil lokalo si soa zwa kumta lo atene me mungu kazi ntene lo zianga pe lo kogina kamene na ngunjo kwe lo linda yati dati mama di lo mozi baso makako alundo kalu tikikelo ururu denga de wakonji ala toka mbima ala inga mbima kako kwa niki kwechi pika kwa zungu waka pika atene makako mulingi jisani mwaka kwa tene wazaki yako pe bongo na mlingi soa ala nandara pe toka mbi toka mbi makako mwuleki yao mugu motambula bibi bibi uru mutina ta keke mo uru moti basu mo bango na udenge ebi wara kata wiki fina no zima sa mweka pika makako ura chimo basu makako kwa di pika le mwoto su plum a benga pusu lulu tsilo tu ango nusu tene si so ka pika tulu luba luku tuto wako kwa pika a pika kwa lupika lupika kwa oh makako ngoro akira kasi na kodom a zomdalo te intolo zom ene kaso pika ti nigbao.
1: Mbaye!
2: Yes!
1: Mbaye!
2: Yes!
1: Lisa Roy!
2: Yes!
1: Lisa Roy!
2: Yes!
0: Mukunja kira tisa azo chikondro nukwe anyamazo kwa kabupateni me. Hini su tuenisi. Azo atara, atara. Basu me ekisatu ni biburunu. Angwa giti gweso. Ata so angwa tene mba. Ala toka. Mlingi chini nje waliso. Nuzon waliso. Ala tukwa lulu gulu tara nini basi mazo atano oh atara singa masika so gugwata bongo so ipi nyama so makaku so lo saiti ni zutu wako na mzi talo nisu lasi luli mbiji guji sani mkonja tene ala zalu lugulu tara iba mkonja mwa azokwa hida faso wate lugu atano lugunga ibama lumba mulege lugu fati so atachilo sana lungu atuko otorna yani si tenelo tambula lo nyoni lo waranga ngulu gwelo gwelo bing bing bing bing bing bing bing bing to afuko lo lango na gunda simbili kike lo zingo lo tambula ngbi mwati bando so ha lo bango nika na tereti mbili kike lo ga lo luti kozo na beti tingo so lo bango nimbi lo tondati ibia lo tene ngo ngo nzo ningo basombi nzo walila o ngo ngo nzo ningo basombi nzo walila o bigage tison lemo sinengo yangu za papika o Pikage ti songo lemo ti nengo yazo awrate u ngo ngo zoni ngoi bambi zowali lai zowali ibiato zumu di bando pupwa sarango sala ndi kika nzu kikini azu nangoni aganduru na sisi mo di bando zowali atiga ti pigale di ngoso to zu ah ngona ka tutu ngo ngo zoni ngo ngo ngo zoni ngo bambi zowali lai solo mati ibiato so bar Gunja bato ndati pika na leza te kongote na zawali warango sawe zawali warango nawe zawali wa mungo ni na mamoko tulu pati so na loro na bia na yanga tu na biti guto so moti palo ti si na korosa zo kwe na gigi na dodo alongwa kwa sisi so ngo zo ningo wali zawali lai ngo ngo zo ningo Bamizo walilai azo chikodro kwa tina tereti zo waliti yengo pia soa soa gayola tena ae moso ina ya chipasi na we moso ina ya chipasi na we
1: Mbaye!
2: Yes!
1: Mbaye!
2: Yes!
1: Lisa Roy!
2: Yes!
1: Lisa Roy!
2: Yes!
0: Alaba nila tene sarango ye nandaha Kenzo ni mingi mauso mo itifa motene mo la mo konanga ngo mingi mo la mo inga ye mingi so eh eh amen. nao kwe. Ala tarati sara tana nangangu. Ala sara kwa. Sinzo wali ya kwe chilo. Na legi tindaha. Ti ngo bia. Ngo suwa mba heda. Lopika ngo. Ngoa pika. Tilo mungo ni milo gana nina. Yati kodro. Lugu lubata ngo su. Na yati datilo. Ala ba. Sango yi na kode. Aki nzoni mingi. Aki gana nzoni. Ndali tia zukwe. Nila. Alimbi sara yi. Na kode. So. Aiki wangu, aiki tulicha kutakala, ebatani na beti, si gigitie, alimbiti yo, ala mwanzoni, eke wakatere na yenga tibeko, tima mbenifini mbae.
3: Le 3 à l'antenne.